men na rakati na kon kanwa na ratai e kangaro. Ayo meuri FM 89.9 i bukim. Tisa sapai rongorong, tisa reire inyuko, awai pana ay kaone mekinagi aki anadime to andriki pataan kongo raigo nuwa weko onti rarikim tainako. Meuri FM 89.9 i time to angi meri meri nipeku i bukim ay bukim na pera e kiripesi.

0: kote me tanong ra yon banan me uri fm je nam pai nai na nara tai kai wapi me wa wapi mo no wa de me nesena kon jawa ta wana ayo ta wana ra ta nuata ha de ta ngira kina konan ta ta wana wa yo na koya kanwan tai sirua terinan me tarina me manena kanwan brorans te me meya kanwan me taro te me meya kama ko ngwa kin ta ta nuata yo pakam na kaya te pohuin na pa te pohuin ari na no kete magistrate court pakam na kaya ka te tang ari ta pa ka ki meiro ya tan tang te keis nam pa e wo wa ta nga wa pi me ne me wa na ko wanu wa ake wanu wa ne me wa te nu wa ne me wa MCLA/ST ina wa ki te pohuin ta ka wa pong e wa pi me to wa na ya i pongin te na makaina surai wanga wapi mono wa ntiawa te puinan te inga apong. Nte ko tsi bairiki. Ena ngoraya ki te keisi metan te samos se akarini aki. Tenang tenamita. Kama kauringa ki kai pa kamkana. Pangkana kamma ki roko. Aina kona anua ki te powi na kian rapatami. Kieni kona ataka powi ni kakaya onia ni mimi. Awa ni meiruia euta te mokou o tapuia pokeang. Kamdapa.
1: Meuri men USB givas canvas.
2: USB ang turan diri ari tata. Ari ena sikona digi ye te kapaya. Nei min nam kame te pai maka. Ande kena te ambiepa. Narun naita.
3: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or a profession.
4: Yai, ka nga nga ra nabe USP me na pepa ika akatuki bro. Mai e kona ki di pes tipe tipe ki awa iti wan nape e panin.
3: Oi bukin nam rong rong, oi te ne tona tang kai nuki, ana kadin din USP ke chen romen te bukin taka wawan semesta, wawa tanga wapin no no wa. Ana tukin te buin an turai, ena wagi te reire, ina nung wapin turai, wawa tanga wapin no no wa.
2: Na koi mkwe ere kubo ke pun na kya USP ID number may maina ayo te link www.usp.ac.fj/apply ongo ere ko men ki ta na tere ire inte men ne awa am semesta ke wo wa tere ire na kire ire ayo te link ayo www.usp.ac.fj/resume ongami ake kam na ipita ami campus ke ipita kinte program special registration karuan nam course the yoga na hunte link na pe ayo www.usp.ac.fj/ako k a a g o
3: specific te preliminary form 6 level foundation form 7 level ngoya ya gipene amkora ki no wa ki amkora ki su wan taka wari nan eta uro na pe usp ni busmai ko na kon na preliminary program on a foundation program continuing vocation and education training kit the civet program beba ai ka kon ande ge yai certificate or diploma tan maguri ya kya ne ni maguri experience me atwa ide ke ya qualifications ayo na ke to wan an ni men cce office ke continuing and community education ko kure cce ni busmaya te ya kya kan koroy ya courses amais kuri kuri mai sen na ya courses ari akunan koroy buki men ka bene kami ake atwa ide ke ami maguri
5: requirements ke baya kaina noki ki bukin chakarin den ebong ne bun academic results ke ambi au reference buke tan ma kuri
2: o jira e pun tau ko tei tau tau am tai pa mina o ena po ben kana ya inte ka wo wan semesta ena inte ka beya ran te bina surai o ena tira ke tere irin mo pi surai na yere tei tapara pa yo ki metaruan usp ki pes na noi ko on po to hai ko I bukin tai ai ka na ro ko
3: tei tapara ka warira na manche ma kuri ke tar po ni dan che namba ai se wan ne wa kya wo wana akewa nungwa ni mewa.
1: Tikiroa ni kapeni, inanumi bukameruan arakafi meisuwa ni naometa apera ya kilipesi.
3: Timeuri, tiroa, o titapumua yoran kapeni. Kampesi ndaka.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yohan panan kiri pes ko na ni buwakay.
0: Ake angan na ikoy ko ito. Sireita kina ko na ng SIM Marketing BPA. Au abo na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Ngatuan ko meti ko au. Natawa na iron Marketing BPA. Sikonando ko na niya ang tanay. On karoa am tane na kon na rekotang dia. O si kuna na ni karoa am script. Ila non terenio. Zero. Are ka na yung ora at puta lanta. Ay apo nim takina banana na. Tangin a promotion na nakala ko kita non panani. Kuno kuna na ndo kon nam tabo. Ni kuri ay a promotion na kon na da are ko bon kanta ni ngaya bangaya and tang roy. Ay mamira roy na kon te puta lanta.
1: Deita kina ko ira na ranampa e ono waten wake ten wake to wana ni me wake. Isua tenu akia akia to wanawanua to wanawanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

men na rakati na kon kanua na rataye kangaro. Ayo meori every May 9.9 ibukim. Tisa sapay rongorongo, tisa reire inyoko, awa ipana ay kaone mekinagi at yan natimeto andigi patahan kong oraibo nuwa weko antira rikim tayna. Meori FM 89.9 itimeto andigi meri meri nipebo ibukim ay bukin na pera ay kirikas.

0: 从我第一眼见皮衫来买呢。
1: 呀，还是双鞋，皮衫从我来买呢。
2: 哎呀，妈妈一路念没事，你这边过来了，你双鞋拿来你开始读。
1: 呀，我呀，你要听那的白眼，把俺那双鞋我来买呢，我个巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，我呀，那该干不难受，我给给。哎呦，该多晚那设备是我的房，哎，我那个老板被面子里那弄那毛包。
1: 야니호화와왜가나알아나
0: 이런데이씨이내노어낸다우로이부긴가이나눔남보바이
2: 에이바가이안내내는영어로니미시기들이기가이나바다구왜예가리노마니내는젠베이사
1: 어이니때만에하이나노기에이
0: 이양아키야때만에에나가보가나게이분시암다레보나다이부긴남보바이
3: 가와라나함다워다폰게다레보니야
4: 100
3: 이부긴남사이나
4: Together we can Wonderful KilimasRinda, ayu warin karawan. Kalua anep dan pesan tepung nata hei.
0: Ita roin ka yon dari bon aki denan Android.
1: Nakon de Play Store nam dari bon, nakon search M-Pesa kiri bes o download.
2: Aki amra ka, rinanon nam pesa, a karawan po pa inabe, rinanon nam pesa account, ona de kay rom, tene na 1%.
0: De baka ni po yon da yon dari bon, o bay nao de dari bon ni mahan wota phone.
2: 이배시이런이면어이코나아니보고니까편이야에워리니겠남보바이이부겠남건내타타어보금테레포니야타우아나아키아키아
0: 게메세치온아나페이스북페이지보다폰
2: 우리가기아리코키마쿠리가르키암마는내키마쿠리암마니카라아와만니마쿠아나콘남멘페이스아카운트아나코나아니게이롬테보너스아
3: 테레비드다라니시드데데
2: Kan ni kon tempe isan temu antai ay na rek.
0: Tepui na kanwan nam tarepon nsi te te te.
1: Kari nam phone mi bukin temani na ki makuri na kon temu aisa.
0: Ay na rek irom tepui na te tara kanwan nam tarepon nsi te te te.
1: Tepui na te tara kan amma na ki makuri erin ya nam tarepon namba ke ammen pesa accounts. Nai kan ni ari na kona ande ki ge kanwan ham tere pere pe.
4: Kari ni kon kai tempe isa. Epe si epeno ay na ita kanwan.
1: Mbesa,
0: konansa!
3: Iwagi
0: mente tapes na konte honkong. Karini kong kain di Mbesa, o inarike idom bonese nam recharge, narun na yos ikay.
2: O tara na kontinua tara, de tapo up, eto kitay na nite po ina. O noon tara, de top up,
0: tapo wa,
2: eto kitay na nungwa po. Tepoy na tara, na konte poy na tungwa na sa tara, trip go hop! Eto kitay na, inanon nime po. Awa po ita tara, de fuuuup!Ato kita ina, inanon isipo. O titine ko yung tara, nakon tinime ko yung tara, the fight up. What time bang? Uring na, eto kita ina inanon tepo ina tepo.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yon panan kiri pes kuko na ni buhay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sila ita kina kung na si marketing BPA. Au abon buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan karawan ng promotion.
0: Ngatwa ko meti ko au. Natawa na iron marketing BPA. Sikunando kong meri ang tanay. Ani karoa am tamay na kon na rekotangi dia. Asi ko na den karoa am script. Dina nan terenyo. Kusiaro. Are ka na yung ura te puta nanta. Ay am bunyum takina den nanu na. Tangin a promotion na rena kala ko kin nanu pa nanu. Kun ku na den do kon nam tabo. Kuri yai a promotion na kon na da are ko bon kanta ni ngaya bangaya and a tangi roi. Ay man dira roi na kon te puta nanta.
1: Reita kina hoira na ranampa e ono watin wa ke tin wa ke to wana ni me wa ke. Kesua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at ppa.org.ki ke message na koira na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: in the waterfall.
1: Yani o ayana ngamende kera sim the waterfall.
0: Yani wote ena ngara kadi kera na sim kai waterfall. Pani kanwa etu kwa zaga te mai.
2: Wana na sim waterfall na. Simarai, wana na waterfall.
3: Kawara kaya na store waterfall ni bukit kuoka. Yako tio kita ita kara kona te na tuan tome na waterfall.
2: Dino. Yes, it is a good, yes, it is a good match. Yana kung kaya itiisim, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Waterfall. Are kumakain na ngayon. Heter po niya ito namba F. Kawa na hakiya-hakiya. Ibigin po kami nindangor na ko na. Yana kung kaya itiisim.
1: Oh, matay ang kalero itiisim yun na pera itiisim. Ibigin po kami kawara Mangan Waterfall na diya. Kamakain na ngayon. Heter po niya. Kawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa niya nindangor mo na.
2: Kapwa ang tada sim kay. Anori yara po roi ka na roi bukini. Kukunan mo talaga po ka naman ng tada sim men ka mo ka. Men, statue po wang away to po. Yan bro ten, tada gifting.
0: Katayan kay.
2: Waterfall, together we can.

Ko na mauri ki te giri pesa ko te mea toa nongora i hana parani mauri FM 89.9 te pakantai te mea rua iu. Hamtai ngai abani pua roi ni mea wasi na ngi tau roi ni kei no kona kone te eru ni kariki rongoro mea parani ki te pes. Ipuki ni kawakan tiki yongorama mdongoro ni ki te pes. Rongoro kona pe mai iu te pete peke mea on nape. Hamsa roi ni kuriki na mpakantai iu puni ngai yang fang sos. Tau roi ni deisuko ni kawakana koi na kanuan nongorama i hana parani mauri FM 89.9. Tepakan tayo yun karo ko po ante puina ara tayo rin sina musilaw eh ayro ko na mo nang mo kanwan nam am katayrik tepong ayo am rong rong ni kiripes mente ruun karo rong men panan kiripes yon panan bauri FM 89.9.

Colori, tuoro men panan kiri pas sirong ngai pi ko pingi. Wo ngai tapo ke anau kena pai yau pasin te pengge iyan set ni karawa na makuri ni pupuki. Pa te wana yon pikin pe wo te wana ipeso. I pukin pokai te poto nama tan te warere ki ni kainis ma si karawa na kaun sai kapo. Ayo e poni ire kere ke me poto kan te poto ki na makuri puki a aini ron dikira ki a kamoi roi. Ni kainis ma karayan te manin na kamakuri. E kota ki pamangan i pikin pe wo konan rekin te KTC au i pesa nde sport complex. E nane au a yo are e na rang ni popo kiri kina koya te po tano amata riki kain aono aika i pukin ka kion pai riki i pukin karawan i accounts pa ongan na ki kon ka tirein a nguaya kon sa i accounts a liri na pe ayamani na ki makuri na koya i. Apan ka uringa ki te po tano amata pa are ni ka pungana te seve sa yo an roko ni ka kio i tapo aika i pukin karawan i accounts. E se kora kora ndi ya pusi maria tante no an tairiki ni kwa nanu an karike te uruaki na kono makoro ni nana pono te KPA i peso. E ni posi na kime te KPA pa te uruaki yu e riki ni nana pono are etena me ta kawai me rena te shipping me te koe. O ni kaina ki ngai pukini karawa an te uruaki. O nrawana kime te toko an ka nganga ki anakona an riki mai ei. Akona ngai te pota nwa amata ni kapunga na ta kawai are ina riki ni te KIT i pukini kaina no an anaipopo ke te KPA. Esa nan pasi sai ne yon kirbas ni karawa ana kategori e pukin koron de po na mewa teriki ni mon tein de tauta kan sai na the Communist Party of China o dona ki me kategorawa de waki de ita ki meran de tauta kha ni sai na makirbas ni mon de ma kaina yo na na maroro de satara roa ana pasi sai na a Georgian o e pon ka para run na waki tauta kan sai na de waki ya na na tararo de presidencia Xi Jinping o ntaku pa koron de po ni mewa Riki rong tau tea kan saina. E pon diki napa pa arunan tarai an reita ki me aapa. Riki pon kiribas ni narunan kata mea roa ariki arun aki esen waki nanuna me tau tea kan kiribas. E pon kota napa nanun tau tea kan saina an tau roi ntaina kon tei. An ka roi an pepeire ika an konan ka rikira ketirau te kapaia kati me toan te kati. Oi ndoana ki meana kataratara tau tea kan kiribas ea papaki. E te kevi chunji. Pa ena konan kura kura yei ka paieia, ana pota nga mata ape hei ka uo ai kai. Rongrongi te piki, ya sa na minista i pukin te tangani puaka pisi e piyon tiko ni duan lua, nta ya kina pa, e pon liai te tangani puaka naki mga karikirikea me te wakina ka iririn tau teha. Ena kona rongrongi te minista yo i miin ka waririkea nana kataumane te tangani puaka, nana kataumane tau teha nana makaina enako. E tako tiko ni duan lua pa, Na kwan te wakin tau teaka iron tangan tau sa. E pon ka memera te wakin tau teaka inomata. Ani ka pua anoni meki tau teaka. E sangkain ka puaki te pimewa te milion taran pisi men ana kataumane tangan puaka au e kantan ngake pa ene mga kawaririkea kiriki. Ana kataumane mtewana te milion na kontiririkea pou. E tau pa ane te yuwa te tangan puaka e karine te kwawa. E diain kawaririkea ki ana kataumane tangan puaka. Nga e pon na ki mena mua pisi inanon te wakin puaka. Mata yaki na pa eti imetu antaraya pa irangi ni kakawa kena makuri buki ni kaitaran. Yoki nubaya ndi truck au makuri ni pepe kani kawai. Apo ni narun tarana ilo ni tapota namata. Esa na presidensi Indonesia Prabowo Subianto. Nkata nota kuneki ni tetapon kura epo u. Yon makuri na ewas Papua. Eta kwa na pota kini kari kina orungu tauteka Enter News Agency. Pai min karawan na kakai terapata the National Research and Innovation Agency. Kone tapo e mena ya ito kora ni kota kiriki. Me kaupain antanu. Niki tapio wa ni mokoran pa ponukin na kia meungaunga. Ayo are katanwata Supianto. Nana meruro are e kaumekia ya ikain Indonesia pa. Haria inanimeki ron na peya. Ibukin tae kanaruko on perunga iroi kaupain na peya. Eta upa enarangi tameroa kanuan ponga ikanaruko ilong Indonesia. Mereisan taku pa apondia imua nika tokaki. Te makuri puaka ilo ya taani makuri ntau teaka. Te yokinu pa ya resina niku ntetua. Bisnesa kia irekireke me te drug kawai taka akaro ntamani tineno nte internet. Esan te agine te United Nations pa etauroi nka insi pa te mani. Ntero pa enarimua ntau apareka anganga mentauan kanuan ponga kai ari erota kinti au nino. Eta ku te UN pa nkabane nrokon te au nino are e kura kura ntiririku wata nga wopi metenua. Nakon wawata nga wopi meaua wapondowata kia ipui ni mirion na wamata ke akaina no poka ia. Nita marake teran takaina ko sinani kwa te poka nakon te wakina unoniki. Eta ku te UN pa
e tau rohi se pasi pāta mai se te pupua te mirion te mane in Amerika i pukini pōkai a āpen ka i tarai ka nganga i ka anakona ndiki li karina. E tau pā e raka yon wapu i te mirion e sen ka tanga kua pa te mane i pukini pōkai na ia ka tau rohi ono wa āpen. Noro nō nāpen. Ia sa anatanga ni pōka Amerikan te akina pa ia i te mena na tau sare e mete i mīn pōmian na natapo yon Irak ni takona pōngi rau ni Iran. Te pōngina i mīn na pē pōmian na natapo yon Jordan are amete na pē ye woman ana tau sa o te mena e tuai re kira patana. E tako anau pisa anatanga ni pōka Amerika a sen kōm pa te wāre mete yon Irak e pōn mete nge kataya ni karipa tau wana drone Iran are e paka na yatapo o naki lepa tau wana kanoa. Te mena rona i kuaki. E tau rei sen komba, e te imetu angkai ni kataia ni kina rapatan te ometare, e kunea ki min pomian ana peis, yon Jordan ilo napa Iran. A te imetu a itera i ka wua i kai ni pupuaka i merenaia, a rei tkawanuan pongkai. Aoi a te bena kongkai Spain pa na sampion te o napa i min toka ni kaina, ni takaisira ni po, ni te 2026 World Cup pari a karawaki on Amerikan te pongai. E pon kona te sampion kua, te diriki wawa tanga wapi me wawa aya Argentina. E no raka pa e pon rangi ni metua poia, a pa ika in te roare, a manga ngana kiriki wawa te te pui mene mewa ni minis, nka ia te metua na kia teroro, no poia re pon buapu i te minis, o te mua ni te pui mene mewa ni minis, ari a ngana ki. Nta ka wawa ni te pui mene mewa ni minis, are a manga ngana kiriki, a ikana re e ariki e iana roro Spain, I rounda na mua aya Ferran Torres, ke erinda na poro na koro Argentina, nita ka tipu pua no ua ni minis nita kakaro. Argentina e ponisi ta kakaro me tanga un kaina na simu ke e kwasi na kwa ki Christian Romero, me nita ka uwa ni ita, I muina ngana kina na ka uwa ni yellow card. E di posina ki pa e pon maisa na taya Argentina ni kataya ni karina na poro na koro Spain, me e pon na kiro kontere ki anarin. Ayon kaya na ka uwa, Ntai ntaua de World Cup Spain are te wana ere ki rona ni te riri kua tanga te puina. Na nane au ya ki korona nuna na yongo Argentina are na kataya ni manga taua na pete champion de World Cup ai. O e te akina kina pepa angkua yo na pea na kapene nta kakoro na kape na Argentina ai erangin kinaki ai Lionel Messi me e tuai ni metua roi ti menu ngongo yo. Tumuro, minpanan kipas.

0: menimi nuram kunam te tokrana no ya kar ko irang kan ne narata indi pakan ta ya yo ai pun si wan wargi diminis ai nang itira ni mewa ke sinang tawra ni wakina kan wan nara awan ka gbus te ni mewa ke ai pukin kan wan nam pakan ta ya yo ke sina karapa a responsa te bota ki ni makuri pukin te mewri yo katuk yo raki ni mangana are etapi me tutukwan ha kawari rikian ti oraki ha te pe popopi ke tepetitis B. Ngayang kanerya manina kanwan nam nimewa kiante pakanta yayo. Sinang tauroi wakina kanwan nara rawan kagbos ayo o sina kaino kono kon nara anakongura responsa at takanta ni ngang kwete sa nimewa kiante pakanta yayo kuna punin kakawong roi kaya pun rangin kainis kanwan nara sisiraki nara nimewa kiante pakanta yayo me anakongura responsa ki. Sina tauroa in kaino kona kona na kongra responsa hoi mina. Tauroa in apiang kanin deisiko. Ma aranam pantara po na reisua ni mewa ki ataporo wawa awa isua ni mewa. Na koi mkira wakan na nga panam katikiroa in na koi yam koraki. Na koi yakan mingam roroam kanam kanam kawa ki kanam tapu. Awari ki po nam koraka ki kwa raroa na koma ngayi ki de tatay yo. Sina tauroa in nakan na responsa ki anatay. Nakanakuha na kong rante pakantaya yun.
1: Yakatang rawa kami na mewaki ang zawit sa iyo. Nandabota ka ng maguri bukid na dauri o katikyorek. Umangan na rin sabi nakawalik yan. O tutukuan, teorek at tepepo po pi.
2: Tepepo po pi kung teorek e harikate ikuwa kinakon tiyato. Teorek ayo erigimen na naurupay tinan noraki at the virus. Ayaranaki pati hepatitis B. Punnaki akan kinayan ang namatay nila na kontyoneta may nasiko na natakin kanekarawa te sisuo yon jora kayo.
1: O wate yung tepepo mo pi. O yaya karina kiti acute hepatitis o yaya timeto at the chronic hepatitis. Si acute hepatitis B tapos ba ilaka gilamata ng demenorek o yaya tikantani nga pa yun ako na antogi rinarun yung tausad dilamata ni kaitara tiyorek.
2: The chronic hepatitis B etemeto amenan kita ya popo ina menterawa imina no wate na makaina mente muantaya re ekumiaki te eve na kon terapata sibukina pa eki mete irom tausan terapata awa yo ta harina na orati e kaina no te sisu na te kiriniki ibukin te bea popo te te hepatitis clinic
1: ina daisi te urupa ina kon teato men naro ay kai te menin kanakin na marake ka Chris Melkarveli kabongan na pa ina orake ka Swok Farori na konciato kiyak, poisyon na kiyari kimen zemoko, kubin nangkona, amen nora kiri kita pewa, a kiyari ka merulungin ciyato.
2: Ayyo, aron even jora kiyayyo. To wana, mayroon te sina epe bopo na konda sina inanon tayin te bong.
1: Bowa, mentira ra, nanin terapata, mentira nipure, inarinan tiyayini o dumane.
2: Tinua, teipuwa ka, niran inanon tetay nurutay tay. Tebatani nga, awamay siliki.
1: Awa, teipuwa po kinuwi ni marido. Tain te koreira, te korubuay. Ketipuras ni ilawi, tain te ilawi, awayit te korubu kinitay.
2: Nimewa, puntevenen taanga, ayya kinanoy merenani. Ayya irona tepepo po pina konipuuna, ketuwana.
1: Awayit te kanoa, kais po ni kitautawan terara, kinange, taim, ayka, yay ikuwa kia.
2: Ikakawa kite susuwe pukina taati na ba yay irona tepepo po kia kia. Ano may kinsa soy roy at popo? Pusimayan tayo sinto to ko ibukin tipe popo ari ahang anak yata yung temo ni pung. Katokan tayo buo kan niran kini mariro. Katokan temo ko kito ko pin kito mangin metenang ko na o kawari rikian kanakin na mara kay kakiris at oro on tariberebe.
1: Ibukin kan buo kam kawari tayo betay ti screen kiri kinte to screen kita punti on oro kina berebe kiri isira na tita repon na yaki kapuwa kiyo ang tenamba awa te wano ruwewa na wano te makuri o ay tayo siso naroon na ikay. Nikato mo na pong katina pong nanti awar wewan te inga pong nikaro kwa tiya wano lewan te pagantay. Ako na pinang sumaya kita ando ko narinantaya ikan na. Nangaroy na. Sa ikarikatay, nipuha ka na tipe po ko, ipugin na rin

0: 아, 이쁜 팀에 또한 레이스건 나라원이가 아기 보살에 되니 명화하게. 이쁜 팀에 또한 배니 마와테라니 부김 요한 나라 남반다레 보너 레이스원이 명화하게 다보러 오와 오와 이스원이 명화. 나 거임 게로 관능아 바람 내배니 가깝기로 하이 나원티 바간다요. 스나 타우로 아이디키 Gokian akong nana kong rara sponsor at akanta nga pa ako na punipian kakaung roy na kong gede sa nimi wakin tapakan tayo okay kaya pun tima tuan ni kaya ines kanwan nara sisira kara arasira kinti pakan tayo yun me kanwan nana kong rara sponsor okay sina kaya na kong morki na kong nara ara sponsor
1: Ya katong roa kami na mewaki ang zawi sa iyo. Nandabota ka ng maguri bukid na dauri ako sa kiyorek. Mga na arita na makawalikin. O tutukuan, kiyoreki at tepepo po pi.
2: Tepepo po pi kong kiyoreki e karikati kwa kinakon tiyato. Kiyoreki ayo erigi na nanawrupay tinan noreki e te virus e yaranaki pati hepatitis B. Pun naki akan kinayan ang nanatay nebe na kong kiyoreta may nasikunan na taaking kanekarawa te sisuo yon kiyoreki ayo.
1: O watin tepepo po pi. Why are you carrying that? The acute hepatitis, or are you the method of the chronic hepatitis? The acute hepatitis B, the was where you never get a matter of the menor, or yet the hand turning up by an opponent and took it.
2: The chronic hepatitis B, a temeto amenant de apoco in anterava, imina no atena mahaina, mente montaire, ecumiaki, te even upon terapata, tibukina, by eakimati rom. Tausan terapata, awa yu ta karina nora ki, ikaina no te sisu, na te kirini ki, ipukin te bea kuki, te te hepatitis clinic.
1: Ina besi te urupa ina kontiato, men naro ay kai. Te meni, kanakin na mara ki ka kris, men karibeli, kapongalan pa ina ora ki ka suwak, parori ina kontiato ki haki, po isin na kiyari ki men damoko, kubin, nangkona, o men nora ki kita pewa, a kiyari ka merulungin tiato.
2: Ayyo, aron even te ora ki ayyo. Tuwana, mayroon te sina e pepupo na konna sina inanuntayin te bong.
1: Bongo, mentira ra e nanin terapata mentira nandupure imerinan te aine o dumane.
2: Tinua, te ipuaka niran inanuntetay nurutaytay, te batanina awamay siliki.
1: Awa, te ipuapo kinu inumarilo, itayin te koreila, te korubuay, te tepuras ni iluwi, itayin te iluwi, awa ite korubu kinitay.
2: Nimewa, puntevenin taanga, ayyaki nanu imerinan, ayyay rona te pepupo pi na konipuuna, ketuana.
1: Awa ite kanoa, kai spori ke tautawan terara ke menge, peima, eka yay ikuwa kia.
2: Ika kawa ke te sisu ipukina taakina ba yay rona te pepupo kia kia. Ani makin sesuai roya tu gopo, pusimayan teh sentuh tu kau begin tepe popo, ade angang anak ya teh ente mohon pun. Katukan teh buah niran kene mariro, katukan teh moko kete kopin kete mengin mete nangkona. Aku warikian karena kini nama rakyat kakiris atau on karibiribe.
1: Ibu kini kan bukan aku warat dia betai di screening. Jadi kini tetap screening kita pun tiada nara kini beribe. Kini sihir nanti telefon nara kita fua kini on tenamba awat tuan ruwa, nawan temakuri. Oh, aitai sesuah nara naikai. Nikacau mana pun, katene pun, nanti awan ruwa wanti ngabung. Nikaruk pasti awan lewan tebakan tay. Aku nara pun semaya kita handuk inar nantai ikan ne. Dengan Roy, saya kata kita ini bukan untuk dia popo, bukan untuk dia.
0: Ah, wara desa orang, tangan tani apa? Ya puni pe andi kena, ana kongra irom te respons ante narani mewakian kat posai oke. Oh, am tani kai, ai pun si tipi mewan wari kita minis. Ay nang po no waki ara tayere sina musrawai kan wanara rawan kag kusi yo ara na nimya waki an kag kusi de pakan tayo yo ay rebun tema to ana pen ma tera ini bukim no kim kero kan nga param katikiroi yo anara nam pantara po na re suan nimya waki ata poro go awoi suan nimya

sina tauruan kan ni bus mai ra moni meten na no ari ar kon te tair ke yo ha ya ka ngai te ya kana ta yo ka ari don't cry for me Argentina ha ya kara pa kori ki yo ane te ri ki dona ki ran na ra program ha meten na no program ke ku na ki atang ra ki na ko yo an pa na ni meuri FM 89.9 o yo kan ku na mara ko tang iria don't cry for me Argentina ari ana ki ron ni metona takantani ngamen katangan kuna mayo aina puni pe ni mayo ye ina nom nongora te wanta irikayo.

sina nga tauro ari ki hipus maya ra metin nano ara kawuwa ni metin nano ari atangira ki nakonan te tairi kayo ay aka nga ite akana nauri inte mo antairi ki ay antai yo ka ni katanga kunan na pimea me tokorana pa nakarukuro aron na online pingo de tairi ki ay kurapa o tikiro ay meikan ni kurapa ariki yasinta pituro eresi doona kira nara metin nano program ke kuna kia tangira kina koi yon paran meuri FM 89.9 na wante mwante iri kia pouri iri ya yu. O yon kano kuna mara kwa tangiria. Tokorana kunan na pemeame. Takantani nga men katangan kuna ma yu. Ay na puni peani meuri iri ya yu na nom nongongora men yon namtapo. Auckland yon nusiran ki.

menemi nora min kunam te tokoranan ha yakaro koira naratai tai tai rikeyo haipun si tenuari ki timinis sa tapewa te tiakan ai nangi te raisu ake uringani bon wanwa wa naratai aresna musirawai kanwanara program ni kaki posa iyo metin nanum program ki kuna ki atangira kina koia yon panani meuri FM 89.9 ai ate tapara te meto andoni ko nara program ayo nara Facebook page are Māori FM 89.9 PPA Māori FM 89.9 ko reita ke ke ni message na kona Facebook page an ha yo kona na pen days ko mekai kana ko kuna mero ko tangiria na wanti tairi kayo na reita ri ki yong ram me kuna tokorana yo me ro wi aka en tiapa tawina check zero

Ai pun ti metu ane pen. Deisi ko mera program meten nanon program ke kuna ke atangiraki. Na ko ia ke katanga ye yon panani meuri. FM 89.9. Mai yare onko yare ko tauroi na meten nanon tairi kayo. Wa tauroi kanne. Ni message ge ndeita ke na konara Facebook page PPA meuri FM 89.9. Tokona na pen deisi ko mega in katang kana ko akunam. Ke ni katanga akunam mara ko tangiria. Paena ngora yak na pina wanti tairi kayo. Uringa ni pon wanwa o anara ta yeres na musirawa yai kano anara program ni kakipo sa iyo. Ngaya ri pun teme to ane pe ndo aniko. Kwa ane pe aniku kurei no ngoram yon parani meuri FM 89.9 pe aniku kukunam. Pe ibianam message ni kakatikiroi na koi ya rom gi amkuraki. Ake kuna tauroi ni katikiroi na wanti tairi kayo. Sina tauroi di kindeita kanwa ngorara. O sina kei na kwa na kone shanaya twain mea kuna na tokorana. You still the one.

senata uroi di ki nipismaira metinna ron tairika yo ayari yatangira kina kona aya ka ngai te kana mauri fm 89.9 napusiko kwa katanga na pe kunan nei mary jane ariasuna family affair pa sina ungungura yei nkakareke yang nte mwan tairika yo korapa ya karapa kori ki ariau mosi dona kirandara program na pe Nika kibosa iyo metin nanon program ke kuna kia tangira kina koyo yon panani meuri FM 89.9. Wa iyo kano kuna mara kwa tangiria? Meiro ne Mary Jane ke The Family Affair. Takan taninga meni katangan kuna ma iyo aina puni pe ni mea una pe iye inanomi nungungura na wante tairika iyo.

Sina tauroa iriki ni pusmaera meten naron tairika yu, yaka angai teakana. Mauri FM 89.9. Tayoka me kwa katanga nape kunan napeu ay arurae tokorana pa sina kawa me sura yei. Pa aipun katikira o aya sipu ni kapene na yatapu. Aika kokokoro, aika amena yei. Kurapa. Yaka itau kwariki akori tongarua roana kira napeen titairika yu. O iyo ngkano kuna maira kwa tangiria, tokorana kunan arurae, kunan napem mei arurae, takantani nga men katangani kuna maio, ay na pun pe, mea uya inanom, ay na nua, yay mea sum te tairika iyo.

0: Meri min nongram kunam te tokoranan, yakaro ko ira narata in te tair kayo, ay pun si wan wari ki timinis. Tapi wate tiya kan. Ay nang po wan wake ara arata yeres na musirawa i kan wan nara. Meten nano program ke kuna ki atang rekina ko yon panani bauri. FM 89.9. Sina tauro ay rikin ipsmaera meten nano ari atang rekina kona, ayaka ang itiya kana. Mauri FM 89.9 na uwan titairi kayo. Yapusiko pa kuwa katanga te kuna are kuna ni Peru pa nakameawa mua taningara nungura kurapa penen nang teun meitemaiku tikiroai nami kakakipus program kaunga. Ya karapa koriki toko yekima ke penen nang teun me yon nam tapo temai ku meikan wa yon kan ni kuna mara katangiria kuna na pem peru wa yo te tena seni peru ari anaki iron td boy me ron nan nan ta kan tani me ni katangan kuna mayo ai na puni pen me awi ina nom nong ora nong wan de tai kayo.
1: What's up? The Nazi ni Peru! Sorry, and the Bakan Peru!

miniminong ram kunam te tokaranaan kunan kunaya ka te kabarabura te kunani peru ke yakara koira narata in te taire kayo haipon si te awari ki teminis kabarabura te tenuari ki teminis ay nang po anu ake arata yarisuna musirawa ye kanwan nara meten nana program sina tauroan kanye nikaina kanwan nara meten nana program te taire kayo me ara meten nano ari atangira kina kona meiron yoanna mokeki o ya ka ngai te akan te meten nano yo meuri te yoka tangin meten tiata tua kai ari yani ne ki ron jeidi boy o ya kara pokori ki yoanna mokeki ro na kira na pen te detair ga yo ara program ni ka pos meten nano program ki kuna ki atangira kina koya kan panan meuri fm 89.9 wa yo ngana kuna mara ko tangiria kunan tiata tua kai ari ana kiron cheri po itakan tani namen katangan kunan mayo ana puni ben beu yai nonom nong ora na wante tair kayo ha ya karapo kori ki na koim jere kwa sana pen dei tai nara program ni kaat po sa yo ke awa yo ari ero kona pen tokina karon nara beten nano program tirano kona nam tairik me kan ya tauran kan ni katikirai ko yo an panani beu ri fm 89.9 na tikirai kanon nam tairik kora pariki toana ke undara programa yo sina tauroin kana kwa ke nongra nokon kunara tokorana yo ria tagrek nakona

Kupon ti meto ando na imti tayri kayo. Takanta ni nga. Kaya pun san po ano nga. Takanta ni nga pa kwapon ipen. Yapon ipen ako ka imti katayri kimay kani. Na ti meto ando na kuyuan para ni mayuri FM 89.9. Ika ka na kuyin ako kanwan nung ram. Kunam kanwan na uri na ilin. Ika na kunan. Nangon ko ti timerurung karawakin ako sa pangam ti tayri kayo. Maya tapi wano kam kong ra ika warilik. Aki ati me tuan pupuk tukai kanuan nung ram yon panan meuri FM 89.9. Na tauro ay dikin data kanuan nung ram em katanwata. Ari yaki tangira roana kina tianini. Ari ya tangira kina konan ti tayri kayo. Takatanwata ibukin te powin nape nikainis na koya kanuan raisura me tarina. Memanena, nteke isi namba wawa tanga wapu ime ni mewa. Akia wanuwa ni mewa, tenuwa ni mewa. MCLAST. Nakoya kanuan raisura terinan me tarina memanena. Kanuan vroarans teme meia, o kanuan metaro teme meia. Kama akong waki ntakatanwa tayo, pa kamna kea tepo wui nape, tepo wui inano. Gain the magistrate courts. Pa kam na kaya ka atitang tapiraki. May irawi atantang. Nte case number. Wawa tanga wapu ime ni mewa. Akia wanuwa ni mewa. Tenuwa ni mewa. MCLAST. Inawaki tepo wii. Inawaki tepo wii. Nwapu ime tawana yei pungin tena makaina. Surai. Wawa tanga wapu ime onowa. Nte wa tepu inante inga apung. Ndoko tsipairiki. Ina ngora yaki tike isi metande samos karini yaki. Tenang tenamita. Kama kauringa kikai pa ngkana kamba kiroko ayena konaani waki tepo wii nakian, nakian rapatami. Kie nikona atakapo wii nikakaya oniani mimi. Kamrapa awani meiro wii euta temoko atapuia pokiang. Kamrapa. Ay punti beto ane pen race ko yon paran meuri FM 89.9 ka kan ko ino kon won ngram de tayir kayo ni kara ko pon dwaiwa ni pon dwaiwa na kona tawroi data kan won ngram ki pun ka penen ngram mem dongro on kiripes men teru ni kar ki ngro men paran kiripes

0: pas.
1: Si wawa de tara ako na kure ni kapunga na ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na kuna minta ni ti mentiyo te buina te tayri ki ni karuwa te on uwan te nga pong. Ori asta to wana wawa ke te poki ibukin ka ni nakim te pororoin. De tata rek kapunga na ki na pene tayo nang tiyawa awan ta karang ay na.
0: Ori asta to wana wawa ke te poki ibukin ka ni nam te pororoin. De tata ari rek kapunga na ki na pene tayo nang tiyawa awan ta karang ay na.
2: Yay te yan suwa! Sakko yan!
0: Kata aras paswa kita nuam. Ori asta tua na tenua noa te poki kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Ya, ai buna ke ko na kana se de tua de pon ne.
2: Ori na bawo de pon. Ya di ko na le teria ana nga i bukim ko ti kinas.
0: Ya ko pe.
2: I bukim to nem na wo de pon ta na ko. Ya na se de na de ko pe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai baki kanu nam telepon. Ubusi yam ko pe. Kaya kanwagin ang telepon na iruya mutu aro rom na kya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin na urongorongo.
2: Nina po ito tayo bukini kanakwagin na urongorongo. Ika totoo na namakay na.
1: Kaya kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya kaan na nga, uri nga. Uri asta, awa, awa, awa, the ball.
0: Whip chop up.
1: Ya, mga te whip chop up. Ay, mga tirang kan te whip chop up.
0: To whip chop up, kung namta yung chop up, ayaw ko tangiri ha. Kaya namta po, ayaw ko mena yay. Yan ang inipaisi.
1: Ya. Kung wow ane ki?
0: Ibigin tigi po kam kawara to website ayo www.vodafone.com.kr. Nakon top up or yan ang pantarapon ki ananang pantarapon rom din niya ang mais o nakon pe.
1: Ito mo ay ngay wapi mea wa siya wa inano ni suwa te pong.
2: Kanway kong kay? Ako na tinatuan rin tag. Inano na lasinas, Vodafone.

0: Menang kampana, I wore the foam. Pataye angkai, yai taye nakan, nipakan po. Yon na zarabon wore the foam. Yain kaya na pakan po, wore the foam. Amon te meteroy na runte Samsung, at yung 6, nipona te bubu api meruwa. Ayay rin nabe na anakis, ayake po na.
1: Yang kami ko na nga tive na be nan Samsung.
0: Payera kan na kive na ko, akawari ginanom na yu. Tiyo 7, ay wabubuwa tipi meruwa po ng kay. Apun po na roy, wabubuwa ni bebi meruwa. Kuwaran nan, temoto yi 14, at tipubuwa tipi meruwa. ZTE 835, tipubuwa ni bebi meruwa po ng kay. Kuwaran na pe nan, tenubia vi 70, at wabubuwa tatara po ng kay. Apun roy, punung wabubuwa ni bebi meruwa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwa po ng kay. Apun roy may maina. Wapupua, ono bi meruwewa?
1: Anaya, anaya. Ngaya muante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco. E wapupua bi meruwewa te tahara pona. Angkai, ya popu kita wana kon wapupua wapui meruwewa. Tablet ay kata uroi nanolipeira ay kata Samsung Tab A9. O ya pun popu kita wana kon tini pupua ni mapui meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupua wapi meruwewa. O nipopu kita uwa, nipopu kita uwa na kon o nipupua ni meapui titara. Kapuwa ngay wawa de Samsung A07 o inareke yung teni meapui ni pesent de paka nipo yon na mga wawa ntarepon at de A07. Irareke nane ang my phone at de 17 na kakinanako o tapio wari kitarepon ay katawroy na nun peira. Pupa ngay payek yokyo kitayin.

0: the new super plan. Ayo, ali yon Eric.
1: Ah, kani ka urunay ko, ano si kawa the new super plan?
0: Yani ying, naro may yung kusunin tayo super plan. Yakani na ngay kay ko ni karo ko. Ayo the plan, ali yon Eric.
2: Ayari kani ka, ay wala niki. Mani ka pong alam na super plan si nabuhi tatara ako urunay ko. Nabuhi, tiki ka pipe tata. Tebuina tanga di minisyon di tete ki di semes.
1: Ki kari ki to wana point to noa di ki kapai tsun tata. O ni mefupo di minisyon di tete ki di SMS. Nsi te nua di tarapo na inano nua pi mewa siwa.
0: Ayari, oria, sta, to wana to the one at the box. Oh, the name that been wearing a super blend, Naka Yanako. Oh, yay, the Yenswa, Aki Konakaida Kinako, yay, you begin to borrow your and Kakawa Kayu at the new super blend.

0: accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. May masinalita na ang water po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagkata yan. Ata roi kay na ron ipahing water phone.
1: Kaya kina ko na yun. Oh, roi pahing na kong telepon na ron the power tank, the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, may school ko rin ikin.
1: Sige roi,
0: sa pahing na kaya school na ang Vodafone ay kapamuhan na ngayon.
1: Yaya na mga iPhone bigi, inawalawale, bigay na daw, ipahing ikin, ipeso, or i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

dit so op specific top. Tino ton tayo na kung ito may meron, may ang kurati. O ay nakangaron, si Karinang kay kamon tayo ang terbo ng bayon ang kilipes men top up online. Top up online, top up online. Men tapo na kung John Mappe meron Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. Etabe, ebaisi, o men men roy. Katayang kay, o na kung tilingke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a phone, Kiribati!

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion ke au katanwata. Yohan panani kiri pes ko na ni buokai.
0: Aki angan na ikoy ko ito. Sireita gina ko na ng si marketing BPA. Au ako na buo ko na ba. Nakon na rin kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko au. Natawa na iron marketing BPA. Siko na ando ko na niya ang tanay. Ani karo am tane na kon na reko tangi dia. Asi kuna de ne karo am skrip. Dina non terenio. Tiaro. Are kana yo ora te puta na mata. Aya pun nim tagina de na na. Tangin a promotion na kana ko kin na non pala ni. Kun kuna de ndo kon nam tabo. Ni kuri yei a promotion na kon na da are ko bon kan ta ni ngaya bangaya an tang roi. Ani man ni roi na kon te puta na mata.
1: Deita kina koira na ranampa e ono watenwa ke tenwa ke to wana ni me wakia. Isua tenu akia akia to wanawanua to wanawanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: 别这样待着还老完呢。看到我不愿意要回来再给老公去 DUB 那样的在直播服务的 freeline。回来再给你要要分配给那边拨款你让你背戏。Si tu bayang ko na kayo naman yung pindensan eh, pati visa ka.
1: Yaya po nang bibi dirig yan. Ake din ako na kuki. O ake di beri takatirain na ari. O ya po nito pa po nyo nabta gari kayo na nyo yay. Di kara ngay na. Di bakan tay. Di tawano. Di bakan akong tay. Ay ya weyo. B.U.B. Ay po sagi di ome tang kwe.
0: Yaman. Ayan eh. Yaman man. Toko nyo na nyo nga na makuri kiyo ko na ko na ko. Kuko na nikapuan token anytime. Si kakawat pa na yayan pindensan eh, awang visa ka.
1: Ya ya pun nang kan try dia ka gay ba ya pun nang save ya ya time.
0: Ba ya king kai, yen nang pe pe tang kai ya ro ya nang customer ste bi u bi bukin ka puan de token. O sa ki sing ai ya ne me pun dang en ta vi on ta ta roi tai na. Won't
2: somebody help me? Na hoya ana customers na de POB ake akapunga na de prepaid meter. Kama ako nang kai ni ka poi ami tokens online team en ka punga na ni visa card. EPC imeno or etauroi ntaina kauba ana website pub www.pub.com.ki or nakon the customer portal ibukine yeyam karanga kupus kupueruru emet yambawa rita gina koira nawan tamakuri yonte number at 444 ibukine program kamkona naba nori at updates or official information yon na website at www.pub.com.ki PUB, we say what we mean what we say.

0: ora ora mentai ari ina kare kime na sola piano ai ina manga katia gitari itandio DMGC ibiso atu wana na pemai bokon tapen strip 2 pon katian poanis ki transmission pose ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin teisia takatinua pon karokuan ka ai ka meo mentis o katian na petapon sas ibukin na ka gini ka ai ka ora ngani o ye na peto wana mai bokon no intapen strip 2 ai po poto yon tameno akin metan win tiepe ke the coastal protection tapena yo ari inatapi me Ame wakin tirakai kitiene yantare mentees. Awa yu ari ina kunana pe ni popogi ni katemerwa meon tiga me anota panin. Awa ni kunana pe ni kamenoa metanuin tepe mentee pepe ke tiabus. Makorona gadna yu ari imanina ki mente Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o ponte tautega ni kilpes. Ipukin dongorogon takarikire ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow on a Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project. Ke ni kawara opposite the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
1: S.
0: Give me the letter T.
1: T.
0: Give me the letter S.
1: S.
0: Give me the letter P.
1: P.
0: The STSP ke the South Tarawa Sanitation Project.
2: Wakante yung katira si STSP.
3: The STSP bunto wana na karikirak di tautea ka ene na yana na tararua te mise ndeita ke me de BUB awa irapa tarik tebewa narun te Ministry of Finance and Economic Development meni manena ke me de World Bank nte maise na mani e te primer wewa te milion te mani na Amerika.
2: O kante yo gani, tira mi tagi te nami karikirak yaan?
3: Neiko, antoto nangki yang ina ngapun nage de bagi account ana tagi te de STSP pun karikian kata meruan o ka maitan digi rogi ay ka ameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niyak yon sa Tarawa. Puto kakiya taanin makuri sinanon day day o karikirakian ay ako na pa yon katimetuan roi roi ro. O ay temakuri me communities ibukin ipitakin o katimetuan tiyanwa ni kakaisak ibukin temayang roi teisak o temerurong.
2: Iwaran, yae nang indapa jarang ni meyakata roi. O kunani ni kapara para payawa makuron na ni karikirakian.
4: Wawa makuron ta karikirakian patungwan na pun katumen na usa kaya suwa intume mete main siwa network. Katian rogi ay kapo yan na usa mga katumen na usa ikay na kun na mete main siwa lang. Taka wawa katiakin rogi ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tiniya.
0: O ya kawa ay atakit na kita ni karikirakian.
3: Kaway ka atakit na kita STSP pun peso payri ki bigini pe nani kai jorere ke wis apero o bai tena no kosui
0: ngai ani ngai ang na pun dan go ngora o ha dira makuria ya wa kin kai yan de STSP
3: eti me to ang kai no agi to no pai na kontene bui ano komi uno toile de gribes ausin cooperation yon peso kai sa kan de main si wa network e wa kin na tan kai yon bigini pe ene me ngareita ke na ko payri o peso insan bigini pe Yesa na pengkai men bubong roi onsan kau kwa kite wash demonstration moto de KIT beso mungkin tiang ada ide nako ya teng de KIT yon ko koron tenan sanitation systems ya wakina pengkai de sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko koro ai ka de bui metenwa mai sia ake na katia kina pe yon atero
0: de bubusi na koimi kan South Tarawa Kota mi pouto kana konna mikare kira ke at the STSP ibukin waya kinan o katina tuan te meuroi te meuroi o te merurung.
3: Katime tuai roi roi nrog aki asan katia gyan te STSP o aki yon na da kawaya ni katia. Tararwas wan te meuri o te isak inano na mita in ka poganai rogi ay ka po waikai. Paina te tupepe me te tuopun taina. Karina koi mengen ambrok in te green bag. Ka pongana si teran o te toilet paper ibukin te flush in taina. Tararwai rogi ay kai narun na pon noin ampai. Di bosini urwak in te tayya wayakwa. Robis emenai darikin te BTC JSS na abisin te mektaon kwa ni kawai. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619 2. Come back in rubber or snapping in the groin on weekend.

0: letting you go. No, no, no.
1: Mary, Mary. Mary, USB, give us canvas.
2: USB, ang turan diri ay tapa. Ari, inasi ko na ang digi ay takapaya. Naimin ng kamitipay maka. Ang digi na piandipa. Naroon na ito.
3: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or a profession.
2: Yay! Kang angara na ba USP may na pepa ika akatuki bro? May e ko na kiribes tipitipiki o ito na pe e panin?
3: O bukin nam rong rong o ito na tona tang kainuki. Ana kadin din USP ke temperament bukin taka wawan semesta wawatanga wapin na ono wang. Ana tukin tebuin ang turay. E na wagi tere ire ina nung wapin turay wawatanga wapin na ono wang.
2: Na huwem kuya reko po ke punakiam USP ID number may maina ayo te link www.usp.ac.fj/apply on kuya reko men kita na tere ire inte men ne awa am semesta ke wawat tere ire kina kire ire ayo te link ayo www.usp.ac.fj/resume Ang kami, akiram na ipitami campus, kipitakin te program, special registration, karuan ng course, tayo ka na kong te link na pe ayo. www.usp.ac.fj/ako ke AAGO
3: Pacific te preliminary from 6th level foundation from 7th level ngwe area gipene amkora ki onowa ke amkora ki suwa ntaka warinan eta uroi na pe USP ni busimai ko na konna na preliminary program on a foundation program continuing vacation and education training kit the civet program eba aita kona ande ke yai certificate or diploma tan maguri ya kame ni maguri experience me atwai de ke ya qualifications ayo na pe one and many. Men CCE office ke continuing and community education. The kukure CCE ni kusimaya te ya ke akan koroy ya courses. Amai skuri kuri mai sena ya courses ari akunan koroy buki min kadane. Kami ake ya koire ke ami makuri. Ai kai requirements ke baya kai nan waki ibukin chakarin den. Ibungin pun chakatemic results ke ambui au reference buki ta an makuri.
2: O jira ya pun tau ko. Tai tau tau am tai pamina o ena po bem kana ya inte ka wo wan semesta. Ena inte ka bayar an de pina surai o ena tira ke tira irin mo pin surai. Mai ere tai tapara pa yoki metaruan USP kiripes na noiko on po to haiko ibukin tai ai ka na roko.
3: Tai tapara kawarira na manche makuri ke tare po ni dan che namba. Ai suwan ne wakia wo wache wana ake
1: Tikiroi ni kapeni inanun bugameruan arakavi meisuwa ni naameta apera ekiribes.
3: Tumeuri, tiroi, ote tapumua yoran kapeni, kampesendata.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion ke au katanwata. Yohan ka na ni gilipes ko na ni buwakay.
0: Ake ang nga na ikoy ko ito. Sireita gina ko na ng si Marketing BBA. O, ako na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko ako. Natawa na iron Marketing BBA. Siko na ando ko na rin ang tanay. On karoa am tame na kon na rekotang dia. On si kuna na ni karoa am script. Ni nan terenio. Tiaro. Are ka na yung ura te puta na ta. Ay apo nim ta kina na na. Tangin am promotion na nakala ko kina nan panan kita. Kun kuna na ndo kon nam ta bo. Ni create am promotion na kon na ta. Are ko bon kan ta ni ngaya bangaya and tang roy. Ay man ni roy. Na kon te puta na na.
1: Deita kina ko ira na ranampa e ono wate nwa kia te nwa kia to wana ni me wa kia. Kesua denua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

ko pen te me ton ro na yon panan meuri FM 89.9 ho am tai kai ai pun si yon wari ki tbenis ai nang po te pui na ra tai sena musra wai kan wan ram te tai kai yo ho yon kan ne ka penen ram kunam tokorana me iron isime me pon si Jehovah.

many min ngora am gunam te tokrana an me iron te isme me wan si Jehova ya kar ko ira ran dara ta in tair kayo ai pun si tapi war ki ti ti kan ai nang po te puina ke ayo are ar ko na pian kan nen tokin kan wan ngora am yo an panan meuri FM 89.9 bikin kan wan nam tair kayo saroni ko ki nam tair kayo puni ngai yang fang sos reyesan ka kan ko ino kan wan ngora am yo an panan meuri FM 89.9 te panari ki in kar para pa ngora am Nakoim kira kote meton rona yon panan meuri FM 89.9 me yan miyengam kwero kongongra me yon piyom kayam tapero kuna kayan tawante tayrika yu kwero kongongra me yepen kiripeso ipin napen nako sinaliku gero kore isira nape yon radio online te tayrika yu kura pariki nungram te tayrika yu sima kai spuak na kondikin te ngapung napapakin te biaw na tangira tauwe nam tayere ko pun tatane ye te chawa no wan te nga bung ke ko na ma ko na ma ngura ye kan wan ngura mi wan banan me uri fm ich na pun ane ka puri de ko ra parki do na kun te tair ka yo tirano ko nam tairik me kan tikroi ko nam tairik tikroi me sum ma sapomo

Ay, ya kakame ori kong kay host na ka. Han mga tauray na pen roni ila. Na konti kanon na kay nga pong Mary FM 89.9 ibigin na ba kanon tangay na ay. Ari kin kay host na ka na pen mga huwa kanon ti tangay na epo wayo. Ah, kawa di sangon ay mga tauray na pe Mary FM 89.9 na nga ni kukuguam kukurim. Ah, kanakurawan na kukanon ti tinga po ngayo. Tiyarpayangon na host na ka. Ako mga tauroin wakin kahit arayis pangam, haki ako na wakin na pinanon ti tangay na iyo. Ti meto na kung urami lalikyo, na ang aniko ti wuwam, makita ko pa na kung nangapin na aniko ti merurung, o na aniko na pita usmaka, ibukin ti kalwans pangam tangay na iyo. Naroon ko na pinti away, nikarakuan na pito kinaw tayo mengke, nipuon wuwam ti bakan tay, ayaw na iyo mo nikatiro ay, takami ulitikya may turun ako im, o inanon na pe, may turun tinga po ngayon.

Whenever you come around. Hawaan na pito ko na irunto wan events Jill. Ipukin na pa, wawam, tis ang rin na nun tayong apo ngayo. Ang kaya ibon tuwa, waray diminisi mo yung jawa isuwa. Ang napon, waki na kuri kime, kanwan di kiti, toro na kimkis, na tima tuwan pun waki di kime, tapi kura to wawo. Ipukin na pa, nakuroin kanwan ti, spangam maria kwa waki na nun nanti tayayo. Ngayon din na tima tuwan kanya, nipon kameruro ko, ang roro ni kuna pa may kay. Sa mga kaya na ko, ang kanya na konti, tukuran na nabiyo ibukin doon na kim na tayo spangam etang na nung.

0: Ang kay ko ponte, may to na pen po nung ngurang ilalik yung inanon ta meron mo sa tira kente nga po ngayo. Kwa wadis ta ngura, na, wakin ako kiente nga po ngayo. Kay suay mga kanin ko asara, tanwa tayo po kinungura, ngayon natin may to nga kinakon po nroroning ko rin may tapo ko ra. Taitan, wawan, husa tira kente nga po ngayo. Nakaina ko ang kanin tatay na kuya kain the Venga Boys, makunay niya tapo na yo. We're going to Ibiza.
1: Party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system because we're going to...

Ni yarin te tongo hawa ne te leitan na pete kanwan te ngapo nga iyo iwin si te bi meto wana titira na rikti minister nang po vanuwa na ngani ko tepe kore rika urine tene na koyim te chao vanuwa na konang kanyan te ispo ye meto wani kanwan te pong kanaruna pe tauroy na pe bukente ngapo nga iyo.

Aan kuna mani te kora nani ha ai te kona rangai te minister me nua nua na pon de momani kara utea ngai pekin ta wani kanan te pon kai stepo te kai te te kanganga na koi yei ki ya kunan den na kona koi yei pai manga yei te te pai kai nyan wa ki bukin kena kim na kon te te website te te meton ngai ke yei ta wani kanan te pon kana rona pa enare ke na kora inara tawan kan antu bong emi na yang maris ko mangai ya mengen nan de songra ha na pun wa kena kori ki me tapi kora wo one thing apo ngai yo au kan tani apa ko pon tang ni merung doang kai ke ko tapi ang kain wa kini sipangam ang ko yana pang kai te tentiri ko ko na pen nam tapun de rei ke bukin na nga tau rai na pe kan na mi wa kin de rei tin tang ai na yo ang ko yana pe te sama kori ko tapi na pang kain wa ki maton Wag na ko nam tapon mga kuri kito ang tatani nga na pepeo kami dari kinti tawai ki ang kwere kung urang ka yon peo am teka kito yon tapasin kwere drive amem sana ikam to ka doon na kimemi pas instante nga po ngayo yapon di kita na pati itika may uri amon tamay turuturo na koy mi aya kina pe mani nga kami ake kam ti me toan nimenanti mani pe nora kina ko kento nora kina vire vire me peso pantani nga papa kipakam na ti me toan na pe nimerurung inanunti tangai nei arkin kanaru na pa kamte me ton ro na ya ngora na pe der kin na mi re re kan ke bukin na pati wa kin kanan na mi ka ki bosun te nga pu ngayo apun ku ye an beta mi ka ka ko ro ta me ori na pe na ko imi ina nun te wa kin na ko spa nga mi ka ka ko ro na pen te tangai nei sna ti me ton wa kin na ko me re tan te wo wan de ki kan wan mu so te ra ke Ntiyaro pa na wakin na kuhon po sa mga ikanwans pangami, hakikam tauroy on wakin ina nun tangay na yung. Namagay na kuhang kanya ti atakuran na nap, yaka ngay tiyakan ay tiratang ilan apera e tarawa.

Ahora pupusin na pang kanay minayo, ya ka ngay tiya ka na. O, tayo, kakunan po at ang harin o nose. Meri po kain na. Okay na, pero kwa Sunday tayo, hindi nga po ngayon. Pantani nga pa akong ramay ka ni. O, nakatangan ka niyo kunan, mariko tangiri ake, kunan na nose.

On the Tana Kong Kaneriki, Kananam Metinan program, Wawariki Bubusia Kamangas Pacos, or the one I young Kanikang I Tekana. Meori FM 89.9, Yabubusi de Kunari Sikwainan, Irontima Quack, Makainanasim, Nanene, Panang Kanakwa Makaina Mekai. Ngayokan dani ang kuya papa king kuya ko kwasan tangi ra kuna mayo si kuya nano pakuna punika na koroy kaina mekan yaki ang kainang tawroin kan ni katangay bukim.

Ngay ya warapu busina pangan na imuin ayo ya ka ngay ka nete akanaki. Meuri FM 89.9 te nga pong napeyo. Ya bubusi ko mea kwa katang ako na namuan diriki Lawrence Wewe pa anaka mewe nungura au ni mane ikay Burens me te kanawa. Kurapa hawa tekeroy. Kuna punti tekeroy na pangkoy di sa Ronnie Rayon me tenda ng program. Ayong kanya kunan mari kwa tangi dia. Kunan na namuan diriki Lawrence Wewe ke ukanta ni ngapa nakana kwa kaina na pem kena kamewe nungura amune mane akane ira dikinte kunaya nang katangan tetayeyo.

Amen ko nana ra bu si to ko nana ne ko spasa no ra ya ke nan ni hanara tai na bang kai yon me ri fa me chi 9.9 hari ki yon me ten nan program ai bun si isto wa de tera na rik de mene sa nan po te bu ina ke yon ka wen nan ro ro kon te ki na kan nan ra ka ke bu sa yu na ya na nga ni kon ka ne te te ko nana ma wo wam kai ka ngata ra ne ma ka pe na kan nan ra po ke ke bu si te pe wa rik de mene sa nan ro ro kon te ki na

Ang kobunti meto na penong urai on Mary FM 89.9 ha spon wa kena kona pe mere tante wo wa mina nante tenga po ngayo di song rake ha narata iro inka ye pen si wapi me ono wana pete menis ha nang pote pe meto wana tela na ko kanon na pete nga po ngayo ne kota penong wa kena nona ena pon wa kena pe Mary FM spanga na ipokin wo wam ha kana korawan kanwante spanga

Awan na peritan wo wami na nante te nga pong es nang doro konto kinante te yeyo kien kai pon wapu yime woron kai ti minisi mo yinte bu yime to wana a kwa woro wa kong rai dari kinam deyo sna wakin ako meritan te kanwante nikitante nga pong ayo an karkoroin kanye te pon te bime wo wante tano ikia kuna mga deyta ngoram merong rong ikapu ipakin ngoram.

Kone me ori, ai kai rongorongo ipuke nongora ama ke asani ka tawrawaki. Menna na ruwa ni kareke rongorongo panani kiri besi. Rongorongo na pema iyo tebi tebi ki. Awa iyo anabi ake ena ware kake na koimu, ironga yari na ta tiri peti os. Yeite kantani nga paina konaan digi nrapepe a yata tai. Teni menna no apisa te pota ke nakaba o kaupain aramerava. Ni mangana re tararua i kaifu ke nakaba meisena niku. Imini rakintereirei yo ante FFA Regional Observer Report Incident Analysis. Are karavaki I Brisbane, Australia, men te pui me tenua na kon te pui me isu wantura I teririke iu. Teririke iu are kaina ki iro iyo compliance officers, me observer deprivers, men apen na kon te FFA. E popo te teririke iyo andi nanuan te yendi boss, ake awosi observers me miin tokaia nika ituke insenaniku, ake aro kon nakawa inanunana merawa te FFA. E ko atake men te potake nakawa pa kakawakin teririke iu, pa eanga terapiakau, On karapepe te kona paina koia tani makuri yon karavanta yen di bos. Aki aidekedeke mea uruanta yen tua ndiakava inanun temerava. Yang anaka kaitau te potaki ni makuri e te oceanic fisheries. Yan te potaki nakava akaupai ni merava. Nakon te FFA pukinte mea tuan nanei popokin te angareirei. Yon tararuani kaupai nara merava. Diki kiripes ngaipon te uwana meipuakon apentepitipike ya pupura ana merava. Yengen nanyo yang anapena kaitau. The Oceanic Fisheries and upon the European Union ke te EU project, ni mani na kia anataani makuri buki ni rakin te angareirei, erangini kakawa ke iyo. E sabisin tawan kanon pongi beso ni mga kametoa, e katautawa ki kapuwe puentari, pa enate imetoan raka naano ni kitipesi ni kaputa. E ko ataki pa rakan diye tantari, e katautawa ki nditire nunga omeya ki ntiono ni kitipesi Christmas, omeyangi ntiono nravati, Awa iyo, are eirekedeke mea kapua buentari. Nikiranda pa makoro, e katautauwa ki tenunga ni ware. Enge nane, o teonia ipukintena makaina ya wakas, e katautauwa ki inanun tepui mea uwa ye ipungin wakas. Ntepui ina temini si miin awan teka arangaina merietana, e uwa tesimare vanua te uwana temita. Teka uring pa ya kakawa ki te tatauroa into apera ika anganga ki anakona andiki, men teonia, diki koraki ake ameka, ni wakani memetani wintepe. Anungram, rongrongon dapen tepe-tepeke. Eta pen kai Taiwan, dinanun anapoka, nakon Papua New Guinea imin, kainan anaripos yon Bot Moresby, irong te tautekan tepe ane. Eta ko chobisa me Taiwan, pa yeke tabukin karawan tepe peire ane. E riposin na te Taipei Times, pa esa anapotak ni makuri Taiwan na retape me deitake meseneniku, Ndewe anapowu ipukin karavan pepeire, nikaitarei kainan nanaribos, yon Port Moresby. Eta kote satete men te potak ni makurianne pa epondina nua kinape anapopai Taiwan, yon kakabowan nanapa ete liquefied natural gas, mei Papua New Guinea. Atako pa Taiwan, ya kakabowa te wana desimari wawa te mirion te tan tepa, ete hel NG, nikatoa ririki. Arisi tepo, me te kateni makuro men potan anayokin pa Papua New Guinea, yon te keasane. O ngai e te wana anakarike mane Papua New Guinea, e rangini bubura. Nde wike anako o itaku anaminista Papua New Guinea, ipukin deitake meseneniku, Chirstin Tikachenko. Pate pepeire ipukin kainan na nobis Taiwan, e ponirekereke mea kametua anna na pepeire apena, nikina saina e te One China Policy, ke saina isi te wana. E sete tau te hane pisi ina ngana ko te maise era ka yon te wana te simareawa te mirion, pa te kapomi ina ko iataani makurin koa, nde tapo ni kenike ni yon watukoula. E tako pa yakani e tini pupua ke aari ke na ko iate kapomi iane, awari esa ni paka ni panin nde maise e wapu ime ni mewa te nga te tara yon te menna, awaipon si ono ngaun meni imen diki aika anapaka ayamani. E tako te sakoropo ki ipukin tiero aru yon te tapo ni makuri e merisino ne mani, Pa ekina anora rien ayana no meto atani makurin kwa deva tu koula mai ni karavana yetawe akira una no yare se ku ni venena koina non era kayon